0: And ti yantwa soha, usha ebrena eye 8:06 AM. No wachiaba pawan semano insia. Adum 106.3. Just with sem juma diesuni. Mame, matye. Bacho, bra. Eh, ben we no sadi beya. Ye betonka. Eh, matin beam.
1: Bacho, yeah.
0: Mm, it's the same.
1: Pacho nyami adum.
0: Mm, okay. Na yes, what the asem nam?
1: Pacho.
0: But to me, asem na kasa ubono to for my idea ya.
1: Pacho, masama me de nami na ne se. Many police ni bi wo ye.
0: Mhm.
1: Na me de akla no ne ma me frem, se me fa akla na mbre no. Akla ne ya ba ya. Ti me de ne koma no. Ewo agona. Me de ne koye ntimi wo ha na maame ne frem se ne papa aba se na akula ne hu ne papa da
0: mm-hmm.
1: na akula ne ya 11 afi na okwa 11 years
0: nti odi 11 years ne wo wo ho
1: mpacho
0: da bi 10 years
1: 10 years okunya 11 na aka me fa be ye 3 months bi na nya 11 years
0: mhm
1: ti okunya ne wo ho ti me wo ho na maame ne frem se akula ne papa aba ho se opese ode ne ko
0: mm-hmm.
1: boy ne ye police ni wo silim
0: Mhm. Yeti ho.
1: Owo sirim ya freho galu.
0: Mhm.
1: Na ho na oyɛ adwuma. Ti mi wo ho na maame ne frem sɛ ne papa na ba. Na oba ayɛ no be hu across ɔde na ɔkɔ ba bi ɔwo na ma na akɔ school ho. Na nka kyerɛ maame ne sɛ da bi. Me ntia sɛ ma ne mfa ne nko. Nti maame ne so ɔpene yɛ na ɔsɛ ɔno ane ne ba. Ɔpɛ sɛ ɔde ne kɔ school sirim ho na ɔhu weyɛ ni so kakra nti na ɔde ne bɛkɔ na ɔde ne kɔɔyɛ.
0: Ba ansana kwara no edi sa 10 years awde ne koma wase no na be ma na hu akwara no da
1: oke so
0: mu
1: hu
0: no da ba na ohye no
1: mpacho da bi na onye ne hwe me a na me hwe na ma ni dru sa tam
0: ade woni ne onye me woni ni jaya na
1: mpacho me nye nye mi shia ne wo de sa kra
0: mm.
1: police depot na mi shia no nti no no battery ti o munye na o mma ne we na sirim ho na o mdo ne koto ha nti mi som ko wo wodoma wanhu akola na kopem se odru sa eji
0: ba na mo communicate na mo kasa
1: acho ye kasa edru ba bi so na o frɛ na wunya no o hwa tama o no di hu akola ne ye na anya 1.5 years na me call sirim o me kwɛ na afa ba afoforo nti me ba ba kene de wanhu ne biem kopem sa eji na
0: Ten years, no.
1: Mm-hmm. Nti, friend me de ma mma kwan. Nso o ka se hona school no be hu we na ni sunu ma okay. Ma ati se se se de waji atum so be hwe ne de na de na ku school ho de a. Me ni problem na ne ma me ne ka se no see you. Na de ne call. Ti o de ne call ye no e chele kakra na ne akra ne mo ndie kasa wo fon so me fi bi sa wo hote se. Bi wo ha o friend na ne kasa ne wo fon.
0: Me ye wo ba no.
1: Ba no.
0: Mhm.
1: Ose maaye. Nti o frɛ ne papa, o ne ho ye pa bi so a oni ho ko school, ne ho ye pa. O ne de o menchen mu adwuma m night, o menchen saa na fine. Nti onya abeyɛ me fa ne beyɛ 4 to 6 years me mba na kɔ ho a kyerɛ sɛ nkɔ kyea no. Nti nkɔ ye no, mbisa akra no ho te sɛ ose ma na obekɔ. Ne ma de ntia. Na ho ne de wanka hwe han kyerɛm sisi. Nti nka kyerɛ ne papa ne sɛ nka de ne kɔ. Ɔka kyerɛm sɛ da bi sɛ de ne kɔ a ɔnhwɛ no. Na ayi ne firi ne mmɔ nka ne ho. Me nso me hyɛ da ne adwuma bi ayɛ nti no. Na msi yo ma ate ne.
0: Me nti papa na wɔde bɛ sɛ mfi sɛ police ni no.
1: Mpacho me fan sɛ ɔwɔ ne 42.
0: Okay.
1: Nti na mi gya ho na nkɔ.
0: Nti wo de wo ba ne gya ho.
1: Nsan gya wo no sirim ho.
0: Mm-hmm.
1: Na mde mbae. Ti bɛyɛ me fa ne bɛyɛ bɔsome nwɔtwe ma saa 2020 wi na
0: mm-hmm.
1: wɔ hɔ na ɔde akora na ba kumase
0: mm-hmm.
1: agona ti wɔ hɔ na teacher bi frɛm sɛ akora ne ba school a sɛdeɛ ɔte wo din ɔmo suade a ayɛ din bɔn adeɛ na ɔmo yɛ n'ani ni so nti me ne ba atana ɔtwe pin akora ne bisa ne sɛ ne maame wɔ sɛ ne maame wɔ dɔma na ɔne ne papa ne te nti otim hu sɛ bibi ha akwara no nti ɔsrɛm ba bia me wo bia me mbra na me mehwɛ akwara no na me ne ne nkasa na ebia asɛm wɔ hɔ pɛ sɛ ɔka na onya bi ɔne ne bɛkasa nti no obi sa akwara no so ntimi nka hwɛ no ade sɛ na osu nti ɔpama kyɛ wɔ ba bia wo bia no hia mo ne nkyɛn ne me ada ɔyare ɔse da bi nti ho de anya nhyem na nhye ne se manya skeleti adwuma bi ye nti mu me of day ye Mondays nti se tam no so ampa na chewa meba oh ade akwache we na pe Thursday ami se se Wednesday ono so ne ko aba na dwobe ye 10 to 11
0: mm-hmm.
1: na boy bi fro fro si sister mpacho sisi maame no me mpacho so
0: e mu akwara ni di
1: ti kwa pe no o se akwara no o jane na me number bi na police ni bi se menchi akwara ye ma no menchi akwara nti nsogu akwara na chi amechi no no akwara ne de opamacho ma menchi no na ne papa de police ni no na nka onhu ne papa ndwane na bibi se ni ne papa ne de ye ni nti no na nda ne papa no kwa adwuma sende ni message se one ne be yes ade no
0: e dia de
1: one ne da ya na afa no no ne no da
0: police ni no ne ne ba ne da
1: one ne da nti oni nti ohun ni papa na odwane nti osere no ma onchini nti babia nwo bia no akwara na de asa ono so ye hoho na ne babi na okwane bla ne ka asa onchini ma police ni ka asa onchini ma na akwara na odwane akwara na ka problems ya cho ka chire ni nti no ejai akwara no se onko nti o ma ne te babia akoshia na jeme number afrim nti no babia nwo bia me mefa akwara no na akwara no ha hai nti ho de anadwo no man na
0: mm.
1: Awurade nwa ni nti akure ko school ma teacher ne de won hwe sunsua de nti ho de msu anadwo na no ahemachi ko na mfa aka ne nkokumase nwokofo dua ne nkokumase ho nti nkoduru ho no and de lucky no ko school nti du o me fa na be year 7 to 8 mo tim koye na nko school ho kwa chia teachers for no kasa so ni je mu mfre ne papa no se akura ne wo he sadan na anadwo na nipa ne friend no o se aden ne me wo sa kwen se no de mba ne nanso nti ende kra me ba be fama ka kire nse se minni ni nyeba ni nsiwa mba jumo di bedin ni akwara no
0: mm.
1: o kum nti nyeba pa me mra ne me ba be
0: to o kan ye o ji tuma na se wanye ntum
1: o ji anji antum ho no ka kire nse de nkwase ase ne me ka no nyeba me mra se me ba be fa akwara ne mba me ba be to no ko be kuma ma ne akwara ni nyina
0: mm.
1: nti ene me kwono ma mfre no send na na china na meba nti sada na na na ahema china ni nsin mi koy koduru ho ne nko school ne nko ka kire o mo se mpa ba kire o ma ba nti head ne fr o ba e no fr ne ye ko office ye ko tena ho ne me be famba na asem se na nura obi fr en ka kire mi tin na o mo se okay akwara na so wo school nti e sem bo ne papa ama ne ansa na ma fa ne me me mo na ma ne nti ni nkire kire teachers fo nu nyina se problem say na akwara ne dia to many say ni nti a oba school a na oti ho di nti say ni same percent ne ko nti me call report to ama police fo ansa na me de ne be ko na o mo so ndi e be so be ni problem nti me tin de na ko na nko police station wa aguna ho call report to ama police
0: aguna de
1: Aguna hono aguna jamase.
0: Oh okay. Uh-huh. Okay.
1: Ufema
0: okay.
1: Pon.
0: Ashanti region.
1: Pacho.
0: Okay.
1: Na me report ma omo. Nti omo bisa akura na no asema akura ne kan ni nyina o se odi free odi statistics slim.
0: Nti odi ne ko ho
1: no. Pe na o sha ase. Nti one ne yes ade ne sa kopem se anyen se ni nyina kopiem. Ma ne di aduro she no. Nti ho sirem ho no okɔ school a obetena ho din ɔte ho saa na ɔno so teacher ne bi bisa no
0: aha nti wo de nti sɛ akwara ne ba wo ho na wo ma wo saa story na ho na ne kasa wo phone so
1: me ne kasa na ne papa phone so ne ya me frɛ anytime bia na so me frɛ ne bia
0: na papa
1: ne
0: wo ho
1: nti agye sɛ papa no bia ɔsi wo akwara ne ni ho okɔ school ɔba me frɛ ma wo ne na kasa saa nti manyɛ ɔno nko asɛ me ono nkoa me ne ne kasa na mla na so anko ho no so no meko obia no pa no akwara ne ko school ansa ne papa ne be kwa adwuma akọ obeba no no so ofie nti eni tem bi obe ne yesa manya no ne no se we ya nko no se ne no ne ne tie ni ntini man dwene se bibisa ekọ so
0: akwara
1: so
0: ntini akwara no kọ ho 10 years
1: pacho
0: na papa no sha se ne ne die
1: se do ko duru ho de ne ko duru ho na no ka che ne se o meda ne nche ne ma nti okasa me meda ne nche ne minnim me de se me hu papa danti no nti okasa obeye mbibi se opema sempa odom ne do badem hono ma nsu ya nti ade achi ye na odo okototo ne mama na jeje ne
0: nti ode ne dada na okudu ye na anajo
1: anajo nti firi ho na ocha se na ka chen so nim na obobi amane ya obe kunu onye ne bade ni biem ti sa se na kan ni ti na osuru na madam bi wo be ho police ni ba na opese o ka che o ne sister ni ye firi so no osuru se nti so papa ne hu se o ne bi ye firi kakra bi te ne o chini firi ni pa ne chen
0: so so be kokan
1: na abona no se wunim no kan se ne chire bia nti o yesa ma anyensa ne ne baaye no na o Daniel adwo no die no nim so onye nti o papa na ne koto ade na ye de test anyensa ne ne bi
0: o be me ba ofri ho no wa kofi chire no anya ne mensa
1: acho da bi no onye bi da
0: nti o konya wo ho
1: mpacha nti o ye no adwo papa na koto ade ne bi beta ade e wunim ade da I de hwene wan kan chire bia nti danado ho no papa ne di eduro ba se onna ho oda ho no di eduro ni she no nti moje tu ni saa
0: ma mo ho aduro ko
1: eduro no pa cho e wo me fun so ha kla ne yi o papa ne de she ne ba ga mi nti no yi ye a o de ba me mi ho nkofa ne no
0: nche ma me she aduro no
1: nti o se e ba sa no na o jale serious nti madam bi ne de ne call hospital
0: ne moje tu no no
1: nti madam ne de ne call hospital na omu bi sa ne se nipa kora o de aduro ni ye no no onka no kore na kora ne do ka chiro mo se o ye ne papa na mo ne papa ne de onka nchire bia so onka
0: okay
1: obi kunu na on function ni teacher ni
0: no okay nti aduro ni ni
1: pacha on function
0: mean to me more adrenaline will reduce but me message ya drone de ye so ah at least na we are send baby drone search ya o de sa information ni na be man ti no mama hwe e di no ke me ba nto de to asoka sa
1: nti on fan on kan chira na se ni teacher ni se be no call hospital be bisa na se de na ye na on ka se ni teacher ni ni ye ne sa nti ho na akola ne de be kodru ho no madam ne de ne sa wurewura na obi sa na o ka se ah bidi adura sho kan okre han ne yo sa nti no osu na ni pa doctor ne be ne no o se doctor ne be friend doctor jama e wo novra ho sirim ho no obi sa ne so on kan okre onye ne hwe ni pa kro ye ne sa obema ni pa ne ho akyere ne po be boa no nti on ka bibia wo ho nyina akyere no nti ho na akola ne de o ye ne papa no so papa
0: nti o ka kire mo no fo ho no
1: ka kire be wo no fo wo doctor no no so papa no se o papa ne ye de no bo ni drin so ye police ni nti doctor no so ne police fo ni ye free no free police ni panyini ba kon no be hu no bi san no ye nti be fre ne papa no wo boko mpanyifo no fre no ne ko office se nka on fa akola ne mrem on fa akola ne free ni nche en fa ne mrem hono wa mfana mlem me so mante se case ni hu hwe akra ne do moye ne papa na kona bra kona bra so ne no no omo sada ne de ba mana anko da ne papa ne ho 3 days nti e firi ho kono so no be de ne ma ne papa ne se omfa ne mle ne ma me nti ho no mante hwe me de minim hwe nti no no ono so amfana ma ho ne papa ne so be yare o yale ye ni mu na no okostra police fo ne se o ba kumase abehwe ne ho yale nti o ba o di akla na be
0: nti no no de o di koto no no
1: mpacho
0: okay nti ne che se o ba ne chi mu a okoye na no 10 years to 11 no
1: mpacho
0: o di how many years one ho o free ne ho no de ai
1: o free ho no o benya 15 3 December ye benya 15 ti me fa na se o free ho ne de na o ba ni 15 ma na ano ya nkofa ni
0: nje so di ho be se 4 years
1: pacha
0: na 4 years ni munyina no ne papa ne ne nada sa amanyi sia ba mu nti se wo ko aguna no o mo ma wo ko hospital
1: mpacho ye ko aguna na nko report ye na o mo ma police hospital for semi final ko nti me de ne ko kufudua Government hospital, regional hospital, Wokufudia. And see, when I call ye testing. No more, ye kuhun say, ya rear soon, no more gem. And Tim Bissacra, and I say, Aden, no, or say, ma, say, ya lea womogen, dear young papa, because my papa, any man,
0: and I'm more quiet testing, ya rear ben, say, only mojo.
1: No more say, when ya HIV.
0: Oh!
1: And see, or send a papa, no, who saw no madru, and you may be your man, a man, if we drew man, and no. Na drone ode ade black polyethylene black ne solid tape a cover drone to ane ho nyina nti wo hu to to one say, you see.
0: Oh,
1: to only do you will be standing papa and your kind of sending an air and a yano. Ned drew, no. Until a papa and no, my drone to say, almost say, and yes, I are lenny dear, or you sure send a papa. Na ye or the man.
0: No, send a papa penny nipa on an ada.
1: Papa and a pet on a son, and a papa and a clank who's had the any be cla. Na first day in a cry and muja bass and a papa and a day in your she.
0: Oh,
1: me the comma police phone tea. Me call hospital and ask I didn't copy you on a day. I'm men of cranning the me soon. A ham papa. Na om frame the call police phone was say. Fonson, I'm the man, your call, you know, near saying a copy, dee. See, or more catch them sell their member, your best friend. Your best friend, and she.
0: Oh, the call on a dear was missing.
1: Patch, dee, bear 4 months, echo 5 months, no man say, hon she.
0: Baby, I call report to you and a horn now. It is so beman or ye juma or yankasa.
1: To see all your juma woman pointing. Now, gonna horn out me report 2 cases in horn will feel. Na. Omo de kon me free be frost anti me ana free be ma be pressure na nko nko no omo cast member ye be san afrem na nko ye no still anti nko nde ne ba ko fodu ana so me ko hwe school ho ma no ono so school ho no so kwa o se ase o te wona sa se ni siniti ma ne ni re free ade bia
0: o ye chontu pon concentrate
1: anti e ma eno so madam ba ko che na de trip ni na o chire chire nche ne se say nina ne papa dia ye no nti no ama otewa na se onkai ade se bibi se nti no ho na omode to ho so head nanim na head ne film no mo se menfa nko e de se ho kufo dua ho do sufo ho na mo waye nti ye koye na omo se menfa mra akra headquarters nti me de ba ho nso na ye de bedan also police phone.
0: To the bar, would you say what you call a gunner?
2: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom.